ke tu kua pe oua na ke whanongo ki hea konaki. Ai au tupu ai a he me hinga hilea oi poto. Ia pākita ua vesi, wahe tahi wavesu wa taha o pe he aono hiki. O kulahi ai ngahi whakakaukau i he loto o tangata, ka koe whare i asihova, ko iaia e tuu. Neonga e poto ne inasi ai a Solomone, kanane ilo i whapapau koe ngahi palani ai tangata, o ku ikai whakapapau i e hokona ieni. Ka koe whare i pea o tua ko ia e tuu mao. He kohono mo oni oku ikai ilo i he tangata a mea e hoko mai i he apongpongi. Ka ke whalala ki he eiki o whailelei, tuu i he eiki ho manako ka tene omi e ngahi kore a tauloto. I he lea ko ia whakalea o e pāki motua, oku lahi a whirio i he loto e tangata, ka e tuu maupea tutuni a sihova iyo. Neongo ai te koe hāhono lahi, o te poto, mo te ilo, mo te taukei. Ka koe whakaamu ia ki pōpō e whiawhini. Ke tau fua ki ai tau ngahi palani, luwa kotoa ki he otua. Te whalala ki ene tataki, awe kia te ia. He hui kai kovi ke palani, ka ke tau whaongo ki tataki ai iki. Iyo, kono mo oni. O kutonu lewa e tau whanonga, e tau whalala ki a te ia. Whatawane pe, hokai ki pōpou no noe whiawhini a o ngat kia te koe pa mō whamili. Whatawane ke mō mao hai whiawhi. Ie lei pia pehe ka wike, whanu tā puaki whoki. Pia mō mō whamili, ke tā puaki i mai koe, e si hova. Mao hai whiawhi lelei. Amen.

O fa pe mo ke fa no mai pe ke tau polo kalama I e pon pe a eta to e ngo fa se u pa toki kamata a e tala noa ko ia ki he fotutu ko ia ai faha I act party fe kawaki e ne mo immigration pe hangi koe koe mea na whakaatu ko e ta ufo kieni o e te uwhiri wharea rea pe a ku kau lewa e whai act ono tala mai e nga u fotutu ki immigration ko e whaha I New Zealand First whoki o whai e nga u lau ko ia whekau aki mo e tai whie maaria ki he ngai mea he immigration ko hi ke toko lahiang e kau pōpō ki ai ka ku kamata e whai act party e nga u lau ko in ki ta whaki ko ini e fuata atu e hala ko papa pe asko ia pe a o atu ai holo e mātanga pe a toki o atu e konga uluake tau polo kalama.

o mai e toi o mai e kakai toko lahi kenta tau te whito ki he ngāhi whanua ni he o ku iai whae ngai o kai ke nau sa ia e kakai koe o kuam ki he ni ko huk nau pē o kui kai ke ke mea ke nau omi nau tolu o ke tatau e nau tui pe a moe e nau ngāhi mea ko ku nau mamahi I moe mea ko ia o toton ke mamahi mo ngāhi tui ai whae ngā ko ia o ku nau osi I he whanuan pe a koe mea whaketaha koe taime taha o ku nau pe o kai ke toton ke o mai haka kai ku nau omi o whakakavenga ke whanua pe a hangi rewa ku ai mai e ngai whai wha politikare ni ai koe act party e ni ka koe whaanga mahe ni koe New Zealand First o kunau whawhai e ngai lau whikau aki mo immigration kono ui ngā pifo ki ke mana koa ki nau tolu ke whiriange ai ko ngai kakai unau whehi a koe ia I he ngai mea I he tawhaki koe ni pa mau manatu pifo ki ke whiri nai toki oski mua ne ulungi ai ai leipa na e tala mai foki e kapau te nau to e pure anga e whai ai tala ofa. Ka kona uhi ngā koe au kai ki e pē mai te mau whai tala ofa ko hi pē e whai ngai leipa e kau kovi e ni ki he mana koa koe au e whaha I I e kakai koe au kehe me ngai matakari koe au kuomi me ngai whanua o nofo ova koe New Zealandi o hange koe kau tō ngā foki oku peko ki tau tolu oku toko lahi ae nofo tai whakalau ko ia I he whanuan pea koe mea lewania ae wha I act party I tala mai koe ni whikau aki pea moe ta whake immigration ok toko mai nao poi ni ono ka I he lau ko ia nao taki David Seymour pe ok tari lelei tai tari lelei e kakai ki nao hu mai ka ko e whahi ngā pe e me te nau poupou I ko ia pe he tui ke ngāhi te whito I mo oni pe ka ngāhi mea ko ia o ku mahu inga ki he whonuani o ange ko e poupou I te mokalati ko e tau ataina pe a mo e I kai ke whakangata ngata ko ia te sio ke whahi ngā ke he pe ko e tolerance ai a ku ka pau o ki aha a whahinga o ki kai ke te tui tatau ki mo ki nao tolu pau ki kai ke te ohofi pe tau whehi a ki whahinga koe ni o ku te whakailonga I pe o ki a whahinga o ku kehe e nao tui mo e ngai me a ku nao tau kawe I mea ki tau tolu o ki kai ke te whakahoko a whahinga me a ki whahinga koe ni pe Fie mao fo ke whahinga o nao mui mui ki he ngai tutu uni ko ia o e whonuane. Ai aku pehe e David Seymour o ku fie mao ke o mai a e whahinga te nao langa a me aku lele iange I he whonuane. Pea pehe fo ki e whaha I koe ni koe ngai pule anga ne fiha. Pea moe, ai koe ngai whakatūtu u koe ni ke o mai ai kakai koe skilled migrants, he skilled migrant migration system. Pe he whoki koe, whahinga koe ni o kia e nau pōto I ngā aue, e ao ngā ki he whanua, ke ngahi ngā aue ko ia oku I kai ke mau haka kai whi u ngā ku nau mau ko ia pōto I ngā aue. Ka ku hoko ai ngahi whatutu ui a koe ni pakai policy a ngahi puleanga ki mua koe o mai ai whahi ngai a kunau whaata au pito ai whahi ngā koe a kulava ki e omi he ngahi whatutu u koe a o ange pe ia ko mai ha whahi ngā ke ngā ue leipa pe ia I he whanuan pe a koe mea taha kuna pe he whoki oku o mai kone kakai toko lahi kone whakahau mai ke whanuani o koe kai ke ia ha ngahi nao nao whi unga ke hange koe ia koe ngahi mea ke ha la koe ngahi nao nao pa koe me koe infrastructure e lava ke matu uaki hato e whakalahi mai o ha kakai toko lahi o no whakahau mai kone o e kakai koe ni I he tawha ake immigration.